0: nayo bamugambe naye kanevemu muganda ngamba gwe tukole nsobi okukyusa akalimiko n'okajja ku 17.9 Pearl FM.
1: Program kola sente ye program ye yebyenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga wandye kulaakulanyiza otya emikisa gy'okufuna ensimbi giri luddawa yabaffe abafunye sente bo bagiseewa kola sente kati giwulirizenga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kola sente kola sente, kola sente.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwaniriza ku mukutu gwa 17 karonyeze mwenda pa FM kula liyo muntu wa bulijjo amacha amalala nate aguruna ku lulala nate mugulambo gasembedde awoli omurungi atutegedde entanyenya tegedde amatu
3: yesebo
2: mwibale kubira bagoberezi barungi lwakiri entakera temuli banji abayinza okwagala ebigambo bino ensonga weri lwaki temuli banji nga bwe kiri nti abasinga obungi tuli bubi abali obulungi batono
3: wow.
2: Buli w'olaba nagamba kwa ndokita buli w'olaba nga w'oli nga muyimiridde banji ku saidi eyo anti ng'ogyeko nti byakulonda nti mwagala numbers mu kintu kirala kyonna kyonna lwano ove mu bantu abangi yes obeere mu batono
3: awo ni wama wagambira olumbolege olumbolege
2: olumanyi nene za bantegedde bulungi
3: gwe kasanga kyemulimu
2: nga mukirimu bangi nga mwe bangi oba mukifongola mujjudde bangi embeekule ekwajja wetegereze nyinza okuba siri watuufu
3: Sebo.
2: Oyinza okuba tuli ki?
3: Si watuli watu.
2: Engeri yokka kye twetaagamu okubeera abangi nga tuli mu bintu bya kuba kalulu nga tuli bangi awo. Ebyo kirala. Naye okasa bwezuula ng'olaba w'oli. Olaba n'eba business ng'olaba buli omu agisobola. Otandika okuyiya endala.
3: Check.
2: Kola ng'omanyi nti oyina oyiya.
3: Check.
2: Endala check yourself. Bw'olaba nga nakyokola naye ng'olaba bangi abalala bakisobola
3: lwali wano enkusesa akagambo oba gwewambuuza nogamba lwaki product eri tokyagiranga nnyo nga ate yali ekola negamba edda ekyo ebagiyita trade setting ne bweba nnungi etya kasula nga bangi batandisa okwagala okujjogikola beera asooka okulekulira ogambe ekyangeezi
2: era mungu atanakuwa busobozi buddukawo kola ng'okimanyi nti awo oyina ovaawo
3: mukyosooka okusabirira kuvaawo okusiga zinsa nabadde eyo nga omusajja anyumiza nti olumbulege olumanyi
2: yes kiva mu lumbe kati kino ekirala kisembayo kye simanyi bakiyunga batya
3: olumbulege lwe lumbe olutta abantu abangi omulundi gumu batera kikozesa olumbulege lw'obwavu kitegeeza olumbe olutta abantu abangi omulundi gumu mu ggwanga lyattu tulina olumbulege kyova bateeka ku bwavu kubanga bangi abakaaba tuli baavu naga nti olumbulege lw'obwavu naye kiri luba lumbe oba obulwadde obutta abantu abangi omulundi gutya omulundi ogumu kakati obanga oli mu bangi kiri kyobadde oyogeddeko
2: era kizibu nnyo singana mu sentensi emu call it a phrase nga mulimu olumbulege lw'obugagga
3: tekiriyo tekiriyo ekyo tekiriyo ddala
2: kubanga abatono
3: nnyo
2: ate nekirala sirumbe ssanyu
3: olumbe ate bagenze kusanya ebyennaku zino bigenze bikyukakyuka n'osanga nti ne ku lumbe balina ebintu
2: tebibaleetaoko esaati zonna zoyambala zibaka akasajja ako
3: esebo oliteekamu ng'esomaesaati
2: zonna zoyambalanaka akasajja ako akali ku mbalaasi
3: esebo
2: ngakutte kibooko
3: olina okuba nga by'oyambala bw'obiyingiza mu google wali
2: bisoma
3: Niyo ya ba David tunai kenyini nga
2: mtubitege.
3: Niyo li lukala wa manyati.
2: Manyati, doctor ya ingido.
3: Yesomye.
2: Sati ya iyo. Tuya ambala buambazi.
3: Atomala gambala. Omanyi, omutende kwe kutegera ndiachi nchi ya budechi. Chikulu. Siku mbala gari ndiachi nchi ya budechi.
2: Sibu nchi baku nganyi zanti chini.
3: Era no kutegera, oline sati chikachi.
2: Okay.
3: Utegera sati chikachi. Kupanja kuambale sati inga mawanga mbala zabi tuvirala nyo. Ontegede buluji nyo. Waluwa bigambo bibiri byenjagala omuziranjo vonja ulire. Okusajjalala bwenkyogera okitegeera.
2: Yes.
3: Bwenjogera ekigambo okusajjalala okitegeera.
2: Nkitegeera.
3: Yes sebo.
2: Nesime wa bwenkitegeera ke kituufu kyakyo.
3: Bubumbulira. Butugendo tutambulira.
2: Okusajjalata. Ye musajja ayina obuyinza ku decision ze.
3: Chendoza.
2: Wow. Yes.
3: Nga kyosa zewo.
2: Decision,
3: decision making. No chibili dako.
2: Yes, mumsidi ya sora sora kubanga. Wachi nchitabu ento, nti banji letu ina nyo busobu zibu kula decisions. Inzi okose nga simu bubi,
3: yes,
2: omkazi siya akule meso kula decision. Ne, echikula chafe, tugenda tunabuka nga abami. Decisions maka sifu tuzi taking on. Udia inzi okose decision yoku sajalata, nga kiroleza mu kuwasa bakazi banji
3: otwaga muziranjo otwaga okuteekira tujja kulana opposite yacho ne tugamint okusajjala tabantu bano basoko kitegeera.

0: Nkusaba njagala ojje musikane zaffe tulabe buwukaaki ekiba kyetaagisiza n'okujja kw'omusaayi nkwegayiridde toteebereza nange sijja kuteebereza naye kyabulabe buli kantu konna kkolaba kazi ku bulamu obwo kabaka ayina ekigendererwa ampuliza omulungi nandikusabye ojje ku Reagan isa ku nkulungo ya kabaka oba ku ngalabi yolekera ng'agenda olubaga ku ddwaliro wakati awo waliwo Stabex petrol station giyiseewo katono oba kuba namba za simu zino otubuuza ekibuuzo kiri open ojje gye tuli naye okukebera byesala lyaffe ne twekenneenya bulungi nga sikuteebereza okuteebereza eyo enkola ekyali abantu bakola ki betandika bwetandisi ampuliza omulungi namba ya simu eri 07 48
1: 5 52
0: 7 8
1: 8 9
0: eyokubiri 07 65 3 2 6 2 9 embulirire tefa yonna
1: kitanga tonagenda mugulawo kuva sawa mmeka mugalawo mmeka era kuva dina di mande tu mande oba
0: tugulawo okuva ku sawa emu yennyini
1: eyokumacha
0: paka sawa 3 ezekiro asiko obulamu na sa mukono tumanye bulungi nti abantu abamu bajja leti nga bava ku mirimu tubakwataganya mu dobolo eggulo abala bajja kumacha ambulizo omulungi togayalirira mu ofiisi togayalira ku mirimu era tugamba nti obulwadde buluma myaka gyokka abantu bangi bazze nga balina constipation nga takyasobola kufuluma ng'akaluubirizibwa mu lubuto omwo tubakwataganyiza abo bo bangu nnyo ddala kubanga waliwo ne cleansers ezisobola okuba nti zikirinzinga munda omwo oba ebirongoosa olubuto n'obeera nga osobola okufuluma obulungi ampuliza omulungi togayaala asiika obulamu kuba obulamu bwe bugagga era nga benkuwadde enamba za simu ng'ate tuyita ku puroguraamu eno yennyini amazima gennyini tujja kuddingana ku lwokubiri nga enamba ya simu nga bwagikuwadde ye kagikuweredda nga epresenta oba nga nannyini ate puroguraamu mu ddoboozi ly'eddungi lino
1: kale kakati no tukyali ne dokita yandibanga amaliriza ne kankongere enamba ze
2: mawulire ku mawulire ebyafaayo
3: all day long
2: okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo
3: yo
2: bwino ku bwino munnamasaka munnamasaka Yusufu Muhammad Kinobe
3: This your boy right here
2: Umuzirandiga yewunyisa
1: kale ali kukulayo mtu wabulijo ali ku Pearl of Africa Radio tubadde ne dokita okuvali mbanafe aba Reagan kugamba nnyo nti mukwano gwange genda baberenga ate bakujjanjaba nagamba yegwe mashini mganange musanduze ekibuzo kyo kididdwa mbagambye nti genda ku ddwaliro ate basobole okulaba nti ate muganda wange bakukebera banono banjawulo nti bakebera kiba bajjanjaba kibategedde tujja kujja nti omutwe gunnuma ate bakuwe panado nedda basooka kukebera tujja kujja nti obuto lunnuma ate bamanyi oba alusaazi oba walidde bikyafu obooli lubutongo oli mwana wabulani nga tokimanyi ate bamaliga kuwa peyinikira nedda basooka kukukebera wabasusu ne bakujjako susu waba musayi ne bakujjako musayi ne bajjanjaba kiki kyebamanyi banaffe aba Reagan bali wali lubaga we bajja okulaba nti ate muganda wange obasanga kuba ku 07 48 5 2 7 8 9 oba 07 65 3 2 9 bibanaffe aba Reagan hojo kulaba tate muganda wange obasanga mu ngeri emu oba endala muzikirize ate nange nsobole okulaba tate nkwongerayo nange nsigaze eddakiika ziringa 2:25 nange ate mbeere nga ate nkwerekereza nange ate ngubeere eddokita ngende ate nange basobole okulaba nti banzijanjaba mu ngeri emu oba endala ali kukula ly'omuntu wa bulijjo ali ku Pearl of Africa Radio ogenda kunzikiriza tugenda kubira nga ate tugendako mawanga age njawulo tugenda kulaba nti tugendako muganda wange mpuliza mu mawanga age njawulo abasajja byandibanga birungi si birungi byandibanga muganda wange ampuliriza byandibanga birungi si birungi.

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunira ekyokunywa kya ona kuduka lyonna erikuli okumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akolebwa abali ham
2: Taswa program Buza Imam okuva ku mande paka rakutano ne ku sande sawa 12 paka sawemu eya kaungeze
3: ona agamba nti emirembe jimubuze omuchala buli lunaku buli kaseera bwamulaba ka muganda banange nejjusa olunaku lwe nakusinka na musajja gwe natomera nejjusa kino nakiri mpata raka yange omusajja ganti emirembe jimuweddeko ajimuwe
4: Sigambe ekyo kubakyala bakikozesa nnyo bwabanga ye yakuye mukyala nga yakuye usebwa mutera okubo ye yambulula omwami kakati omwami kyamugezi ketumuwa wamugambe nti bwabanga gwonkoyi obusembwa akuteera wamakubo osobola okunneeyambulula mukweyambulula wali kyekitegeeza tibizwa omwami ki
3: amatumira
4: akasa watomera kati muddiza amaharige umala okumuddiza amaharige utambula amakubo bo Necho kupeka omwami nti ampetalaka sikyavunanyizibwa
2: Katuweleze kibuzo kyo ku noti musanvu noti emo abiri munya chenda chinana mu mukaga Buza Imam
5: tugira ku nsonga za dini zoka tuzikubakanya ke ibirungozo tukuwabula sakono kukusomesa nuyongira kukenkuka ibifu ku dini yo
6: tobango omusiramu yenna ne wenyigira mu kuvumu omuntu yenna oba ekintu kyonna Abiri wachite baba wangwasi.
7: Ngokoze so mkisa, ogwabino.
6: Siku nsonga yonna, la tasubanna. Banna ambu kufuma si cha butu. Ate si cha busiramu. Omubaka yatuganira dala.
7: Okufuma.
6: Tavuma. Tavuma wachitibwa.
7: Tavuma wawansi.
6: Tavuma wawansi.
7: Tavuma kisolo.
6: Tavuma kisolo. Tavuma mutu.
7: Mutu.
6: Wadde chinyonyi.
7: Wadde chinyonyi. Kati gwe bofuma. Anya kuhuru.
5: Program Mimbali Special. Buriru mkaga. Sawemu. Paka sedwezo kumacha.

0: kinishizwe gwachima njendi nabade mabiga kawo ngasomesa abasilamu ko chiitibwa chiitibwa obukumikiriza Imam Sufyan Thawri rahmahullah yagama ati ebintu bisatu byambukumikiriza naga binabi yamenya fabantu yembozi yo mu Kampala etisa naga tichisoka la tuhadith bimusibatika tunyimyanga misiba jofunye minene Enyo songo jiranga ya bulijjo bulivo bule obukumikiriza ku misiba jofunye no jinyimiza abantu seka kirizo bagana wali yabasanyuka
1: bebanji
0: ekijogocho kid bebachi nga gumusiba guwafunye je mirembe jafunye kubanga abantu manji bafunye misiba jabanabwe Iro kino chino nyanti omuntu butubanga atunda sanda nga business yeduka yonali ya sanda akwata kutama nasalo nila kabidi atafunyagula ni musa ndabate kamo chere
1: aha
0: alinze musiba gwache
1: abantu kufa
0: asoke
1: atunde sanda
0: yebaza Allah ta alhamdulillah
1: ni rabbil alamin
0: ati obukumi kizalo tanyo musiba go chintu chinene nyo nakati choku bidi wala biwajaka wala tuhadith biwajaka tunyimyanga bulumi bwowe buli waliyo omuntu nga yanonya dawa kabya Taraba oo, akulaba we noli hape. Katiko na mlaga mgongonti wali ya chizimba. Aja kuja noli waji. Afumitimu. Ukawe. Ninga singa wali tamanyi ulumi wabu li. Yani bade. Wali haba ntunga ya nanya dechi kabi wangata chidaba. Katiko mnyumize hivi kabi. Wa, hivi gama sibi hangi, hivi hapi hama hivu. Umanye abantu abanyo kudira no mugambe kigamati muivu ya gamba bwati umanye bwati ya gaba bwati ase chifo cho kugamba anti afuma mu manya atinavuma mugwe bigambo bya bigambo ya mu manyi ya manyi sibiyane thauri rahmatullah naga ti choku satu wala tuzaki nafsaka tewe tukuzanga abantu abo wetu kuliza mtu manyi bali wandi bagwa semba uwe bali kudawo nyumiyanze nakuzo sente naziteba uyinzo kubya bigo nyumizo uyo ngatudde kawumbi kwa katabe mtu ala abiro zose naziteba nakuzo kati ndigo nyumizo shi Wajia kuswala. Buli ene yetu kuza mbamu. Tamaliza aswadi. Kwa tamanyiba aniba akulachi.
1: Hayugiridamu.
0: Nzukula passport jude. Aba nte passport ya tupeche azina wena kadi. Kwa passport yiko zechi. Azizi. Yirimu. Mzuku yirimu. Oweju ya kuyirimu. Aba ntuba inabitabu. Kati. Tewe tukuza anga. Ya ewe ya gari. Yusatu biambuchi. Biambu kumikiriza. Netu fudelu dawa, nti abantu kucha kumachano manyanti o inembele ya kugudeko. Noji dizawe liani?
1: Allah.
0: Ili Allah subhanahu wa ta'ala nsonga ankuru nyo. Sabah Allah sasa ya Rabu. Katoka nti alaika. Chika katako kumanyanti. Allahu yuamiluka bima tuamilu bihi alnas. Allah diringa nawe, ngawo diringa nebishi, nebitonde. Echo musamfu, insha Allah ta'ala walelu. Ya gamba, uweshti wa Nabi Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nakati man tatabaa awrata akhihi tatabba Allahu awratahu man tatabba awrata akhihi tatabba Allahu awratahu omuntu bwale mina ku mugo bwabanne ni Allah muwe bulo mugo bwe lacho bikula abantu otyogala Allah kubikule gwe byokulo bikolera muzikiza obikolera bwe wa Uganda obikola we kwese ne gwe Buli akole ekintu kubikula. Babikule. Nawe Allah ajja kubikula. Nonyereza omugo w'abantu. Mwimu kusimoka kubera byobulabe. Kwe kuba n'obudde nga bunonya ku mugo w'abantu. Ate nga nawe obubi kyakulemeddeko. Ngoli ku levu ya malayika oba nabbi. Kano kamogo. Kano kamogo. Ninga nawe inobuki.
1: Omugo gwo.
0: Kati omuntu bw'alemera kwonga iyo mulimu gwe gwakubikula bomugo bw'abantu. Ni Allah ni abana muswaza. Ilaba mtumandi nyungu wala banga uganti bismillah masha Allah. Nyungu mkumele yemfaye na fila mubala. Wadu mmanyi niti muswaza.
1: Allah.
0: Sabi Allah tuwikiri ya Rabu.
1: Allah mami.
0: Kuwango liyo mu kubalungu ufuwamu sinkana akaba. Nanga damizika kwa nukunangu akaba shichi. Watide mazambi. Shichi ngu kaba nyo. Nanga tia a. Echinkabia. Si mazambi kwa Allah wange musunji. Nechinkabia enkomerero yange sijimanyi. Osobola okulondola abantu omugu waabwe buli omuntu omubikula n'omuswaza. Ni Allah taiza kwera bita nawe kuswaza. Ate muka aiza kuswaza yanga wafadda.
1: Oh.
0: Aganti oyo mwala kula batamidi mwala wasikagundi. Ufule mirembe.

0: abawuza ba Pale FM mbalamusiza ko nnyo amanya nga bulijjo mpitibwa omusawo Kayima Abdul Jabbaru owaba Kayima Herbal Center abasangibwa ekawempe tula Kirokole
1: abasangibwa ekawempe tula Kirokole okulira na Luka Factory
0: esebo
1: abakola masanyalaze 2
0: in 1 Wempeke. Mairuku mwesanji zino abami. Bakia amba 2 in 1 masanyaze. Yawamu kozi sezako.
1: Bamutegede. 2 in 1 masanyaza ayogeza uli musajja.
0: Atera abampuliza. Chari bada chifu nji gomwami ampuliza. Unako uruwalero. Nobera amba namu kise 10 bengendo kuwa.
1: Banamu kisa 10 yebatia.
0: Banamu kisa 10. Mairuku mwesanji zino prostate gland etawanyiza abami. Netujan tuga manti prostate gland yeyo yewaniwa msulo mkawago nukua manya gobutondi. Tugenda kuchite mate moro ufunda bobudde. Netujan manti prostate gland yewaniwa msulo mkawago nukua manya gobutondi. Nechitegeza achi. Ndiyo mwami mbukogazi wa prostate yogenda kuna fuango mwami. Abami yensanji zinu mwami rukumbata ambulanga. Mwami asolo kutambula na damangu. Nekati mwami tacha asolo kutambuli yako dalwachi. Prostate gland ye eriko obuzibu. Kati prostate gland ye uliweba ako obuzibu gomwami ampuliriza. Ugena tuko kubango unafuye monsonga ze chukuru. Ugena tuko kubango mfuisayo. Eyo musule echuka mu. Uja kufuiso musulo gulimu kale nkwa fwenyo. Sako kufuiso musayi. Sako kubanga obo fuiso musulo. Uja kusigalida asigalida. Obo musulo go ngate gugwa yo. Aba ampuliriza. So unako ruwalero. Gomutu atawanyizbo endwado ya prostate. Wechirogo loke minondi minji nyo. Obudo bwe chikomo fuisa nyo. Obudo bwe chiro musulo kujia uzo.

0: obaju kiza fungi za tukole atuse na kuzo mwezi genda kubera na te kuminarumo mwezi kuguja kumunundi guno jamutu janya wazibe tutuunda tusensilaka tale omukiso kuhige nunda imbuzi yo mulembe enima hivi nyanje guwo wavu enima ne ntunda imu anyereta kasiko kumatama guwo mulemi engeri jofu na mungoku ngatuzi runze ensubla yebwerwe gwanga ya magoba obado uchimanyi nte omusilamu nobu subu zitobaula biona mfungi za tukole bili makumi ya bili mukaga kutuke conference hall ebukesa wano chinyana mpini Nepal of Africa Radio kusande nga 11 mwezi ogwo guja tiketi za mitwale ebiri za fulumye da osobola zisinkana na reception ya Nepal of Africa Radio oyinza genda wali ku Infinity Beauty Home echengera ne kwekeza Mickey Book Center oja kufuna o tiketi ezigenda okuyingiza nate emu fungiza uomulundi guno kakati njagala kugenda maso kumanti nkongera yo kongere yo tuwalugaluwa malala agatambula gano siga abantu beka wembe abeka wembe kamba waga mwe ne yongere yo nabade nabawada kaka wembe ya masire ngeta kati njina gende ngede mkawembe eri kwa wembe republic mulire gano
1: the inside story
0: yaliko mbaka waka wempe ya mambuka yaliko munachibine cha Democratic Party yaliko mu UID munabia fuzo wamanyo kuwa kuduruvuga nye government banga lina wabulange nakuzino ya chukamu bamu yita Alhaji Latif Ssebaggala avudi unategeza misana tuku unategeza na agama anti yemu bili asatu mugumu agena kuro na jeno yori kaguta Museveni Latif Ssebaggala achogede biri makumi asatu mugumu agenda kuronda jeno Yoweri Kaguta Museveni era nti singa jeno Museveni anabata ze yenna gwana abalese Latif Ssebaggala agamye ajja kumulonda aliko omubaka owaka wempe nga yomu kuba singa okuba n'amaloboozi ku ludda oluvuganya akomuntu sikante nti bwe yakaba luli ne leero enkaba yakyuka dde ya Latif agambye nti bili asatu mugumu nonda Museveni bwana basi yenna gwana abasimbyewo njja kumulonda kakati Latif Ssebaggala ono jukira nti mukalu akasembyeyo yali mulese okufuuka meya wa Kawempe era natongoza nikiyaita Kawempe mpya banji bamwe bituli nomu criticizing nga bagamba nti omuntu yaliko mbaka wa parliament ate okudda kuba chairperson we owa division nti obole okyali tekivaayo bulungi yagezako okufuna kadi y'ekibiina kya NUP n'atagifuna wabula ne yesimbawo ng'omuntu akalukagenda okuggwa nga tebitambudde bulungi bamu wangu la nenkuna nenywa Latif Ssebaggala adamu okulagwako mu bifaananyi byali yakubiza n'omukulembeze w'eggwanga jeno Museveni era nga bira bikabaali mu state house mu bitundu eby'entebe nga mulimu Alhaji Latif Ssebaggala kakati ekibiina kya NRM talangirira nga nti akyeyunzeeko wabula nti ennaku zino atambula nnyo n'abakulu mu kibiina ekyo bafuuka mikwano gye kati final alangiridde n'ategeeza na ganti ye bira asatu mugumu wa kulonda jeno Yoweri Kaguta Museveni oba omuntu yena gwana abeera asimbye wakimazi takizaayo kiwedde nange nkibatuusizaako era nkimazi katugende ne kubirala tugende mu nswera enagereso okuva ettoro
1: Inswira yukutisenge
0: Pal FM ekwere muntu wabulijo kwera muntu wabulijo webale nyo kubanti uchata deko unawoli nina waka swira wana katono tono kare sika amanyi na yewe kari iranja gade ngendo kufano nganka kubu ulide walua kaswira kaka no kava tolo mwanaye etoleyo eriyo abazina gundese abagamba nti webala omusuuga

0: Very much a Strive Academy, sister wa London College Nansana.
1: Mm.
0: Never ningenda ku Brightway Hill School. Ah, then I will love the number. Why can't I go Pamba no love?
1: All the one I will come back.
0: But Zalabana Mkaga, Abawala Basatu, Navalinzi Basatu, Nimwana Wakutano, second last born, Nemba Walanza Semba.
1: Mm, yeah, Segeza Asemba Yomulenzi, Omogalanda Yomulenzi.
0: Yes.
1: Mm-hmm, but you know Kulango Mazo Kusoma?
0: Went your name Kula, Namazo Soma, name Kula Kuno, Agamba Obo Kula, baby Nene.
1: Mm.
0: Ntiyabantu wa babo benjini, bota suvi na mkali na chintu. Batu ukaniba kunyigiri za ato webali muna ina kuwembe josinga. Oh no.
1: Uwasoma ogambi primary wajisomera mpita masomera unga gawira ko.
0: Ye hajati.
1: Galinga masomera ameka primary yo. Waingira secondary.
0: Ye na ingira secondary. Primary.
1: Gali senior 4 wajitu ule.
0: Yenye.
1: Okay.
0: Primary gali ya masomera vili kwa asatu.
1: Gwachusa.
0: Yeah.
1: Wamalizo bulamu wa kusoma. Mm-hmm.
0: Kati, ngasina maiza bulamu wa kusoma. Bulamu wa kusoma uwalimu wa kusoma uzebwa kwa amanyi. Nze mwana, ya somera nga kukaunga. Nibi janjalo. Nga resibi tute, sisoma.
1: Daddy, okubele na mkampala yali akola mirimu chikanzo kemboze echo.
0: Daddy, mkubele Kampala.
1: Ne mami.
0: Yali musajja baso kanibaba yane sente. Nebisele vionze ngandi muto.
1: Mm.
0: Kachibano wakulu bange. Boba funamu.
1: Bobe bazi gas.
0: Bobe bazi.
1: Ganyuru wamu.
0: Kati mbele damu P4, P5. Nalimu wala mgezi.
1: Mm.
0: Ila magezi gange. Nuza gakola chamanyi nyoku tuka wanoendi.
1: Mm.
0: Kati nga daddy amanyotua nga interviews ya waka. Oboli MP3, oboli MP4 nga teka webi double like nga competition.
1: Mm.
0: Na ye, sente za agenda zikende, na nzotandi kotegira P3, P5, nga sente ziweddewo.
1: Eza dedi okusanyi sabuli mwana asomyo bulungi.
0: Yes.
1: Amakulu nti yabagaliza nyo musome. Ngera mkusomo kwa gamati anaita, ngeenda muwe chirabo wechiti.
0: Ya tutekanga mko, ya tutekanga mko competition eyo. Nyo yokumanti, eh?
1: Mwagala kufuma.
0: Ya tuagazanga nyo kubanti fitu watu singa,
1: mbogo
0: kulembeda, muno wabaa kulembedo, bede namba bidi, wevichu.
1: Okay.
0: Ne haja chobula mbua kaluwa, P4, P5. Ngabe nkugambi, nganzere westu teka uungo bachi janjalo bachi sisoma. Ngatata wangesente taina, ne ingate, abalala bali basigadde abasatu wanseno, atuwa galo soma. Mkwa galo soma, Ngawe nkuli doga manti, kwa kasera koko gani ba director ba nanga, wana mulekasa mwenja kuleta chino, Kati watu kwa kunzikirizi ganya ni headmistress. Yema mugamba, bana njagala basome na itu koze tutia. Headmistress na agame, ngeje nine somera, ate goine duka, bajanga later.
1: Emmere.
0: Akawunga nebi janjalo. Nere Roberto Kalese, nga chizibu wala mu.
1: Linda ko Shiba.
0: Yeah,
1: nga ulilo genda kusomero.
0: Mm.
1: Otuwa le kilo ya kaunga na kilo ya bijanjalo.
0: Ya haja, tine sukali.
1: E kilo?
0: Yes, jenyabo.
1: Ah, otio.
0: Kati nga baba la school fees uwa baba mitualo uwa kumi uwa abidi.
1: Mm.
0: Nga bajia kuba lida. Kati nga roba tolese. Haja tingosobulo kubeda mulaini. Uwa musimbie mmele. Headmistress na gambo yote mumu wa mmele. Wale saka uunga. Kwe gama nga nabana batani tegedi. Tegira.
1: Omkuru wa somero nga akuswaza.
0: Awe njini nga akuganoga avamu laini.
1: Aba asasula balie.
0: Aba asasula balie. Kati, nechitandi kuo beda ngechivumu kusomero. Gwerero tolese kaungo, lese mbiji anjalo biafo, bale tolese.
1: Aba anda wa somero boto babu uli debyo.
0: Na yore nso nganti, nalimuwala mugezi. Aba somesa banja galanga nyo. Kati nga umsomesa, asobolo kuterekera kumere ye.
1: Oh dear.
0: Najoba naga, Shiba wali deno mgamba. Nangamba, nangani, it is okay. Kati wakuli da mumbeda haja choina. Bakuzanga, nechi ni wango chagala nyo.
1: Mm.
0: We gumi anula ganchi tokulachi. Kito chagala, njani webe kuruma.
1: Mm.
0: Moga, mtenu manenga mbutofu.
1: Kuruma.
0: Kati wente wena itanga o. Itutuka, ntuka P7.
1: Mm. Ngera obula mbuwa kuwa hebi janjalo na sukari.
0: Hajati.
1: Mm.
0: Ntuka kaduka kamze inga kakende de.
1: First kali kalino kugwa.
0: Hajati, nembeda nga sisoma. First term, najisoma kondo za zaalu wiki.

0: asatu second term ne sijisoma D7 ne bampita nga just bakuita kola mock ningendo kola mocksi kachoko nali mugezera nga nsinga abaana
1: abasasula
0: nga nabasomesa amanyo gambo mwana tabadde wabasinga atya kati obulamu bwaka lwatutu kampi 7 saasoma gundi eyo yonna
1: tamu third term
0: kati third term yetutu okesomero tiliaina gundi index number nga tulina otuulira ewala
1: tamuina center
0: center yes kati ne bampita nga wabula ennaku I think zali satu nibagamba yetegeka je tugenda kukola ki bibuuzo naye nasomanga ebitabo naye ninga mukama gwomanyi ningamba muzeeyi no tugenda kati muzeeyi jukira ogenda n'abaana hajati balina zikwenkya balina pocket money balina bikibiki kati muzeeyi mukogera ne muzeeyi angamba sina sente muzeeyi akwata ebindaazi byali bina
1: bidona temuduka
0: abimpa akwata zali 12 azimpa ngangamba genda kati chenakola twalina nga obudomola buno bwa kwencha bugwanga muwe kati chenakola nagula super deep
1: obike na kuyo
0: njibi kanga sagala kulaga nchi
1: ngeji abana jibazeba kuyeye wakaunga na vijanjalo
0: nteka mkadomola kati tugenda nagenda gaba na nagenda sekwencha sekwencha kumbe chitufu zenkola chi nchimanyi kati ngomwana wangambale kanyue kole kanyue konga siku ganya
1: yes
0: mba nchimanyo janyua kogamba balala ogamba balala nchi ono nomlo za kwencha alesechi super deep aja tena kuyanumira
1: mu primary
0: 7 ebinda ziba kuwadde bina biweddewo nene ngamba kale njaguma nendi akaunga nenkola bichi kati mukuguma kuno tumaliza P7 ebintu bigenda okuddanga sakola bulungi kyanyigamu kyanuma
1: nera rembera jo wali oyitamu nenga wali oyise
0: nali mpise
1: nenga waiti dewala third grade oba second
0: yali second grade second but nga ya wala ko kati ate muzeyi wange na nyombesa kati ate rwachi bichi ne chinuma kuba jukiranze kuva P4 nga nkulembera mela first when sibe first mela second bwencho kati nange nali so sure about my grades inte ngenda funa bwenti ne bwenti aje ati primary wedde tuingira secondary hajat secondary yali nzibu secondary mkubere nzibu banku asa sister wangu omukulu
1: yali afumbidwa
0: iye yali afumbidwa mkufumbirwa bamunku asa ganja mulabirira bichi bichi ajja nyambe nga
1: sister mama ne tata
0: mama yomu tata yomu
1: mpulira
0: aje nyambe nga ke wakanja muwerera konze kale sere byo mutukaze mpaka zalinga unga nyingi nga bawa zagala nyonyi kati nga no bwazala omwana amundekera nibagenda oba waluna kulumu ba manyo mula biro basimanyi era abana baba singa bakulide mu ngalo za kati nentuka ekiseera nga bwensoma wenkola ki nentuka mu senior 3 tuka mu senior 3 wabiranga obo nga baba gama mu jemsome prepsi kati obulamu nebukaluba mwao sisawe sisangi natandika okunjagaza bawe atya mukunjagaza bawe ngena nkomawo anga business sawa zokomawo okuva kusomero mugamna yeze sawa zibatuta anga mbate kisoboka kati agamba bawe mukugamba bawe bawa muga oyo shiba muntu mukulu baba kyayogera gagenye mazima tujja kiraba kachone cha munyiza nga bawe taina che yayogeranga mubuta bana cha yogera nange
1: waba kunenya yayagalanga begatte yewe akunenya ne bamu eyunge ko bakubraminge
0: kati bawe cha takula bawe yagama nga bugambia uyo muntu mukulu ajja kola cho basi checho kwate kuwogende wa kusomero kacho ina atuka na mgama nzingende kusomero lyo mukazi omukulu yamanyi aja cho bulamu bwakaluba yalinga kwata sente na steka na atuka santa cha steka nga ajati niwe mba njuza bintu nga maziga gajja
1: Omwana mama wo ne tata wo.
0: Mwana mama ange.
1: Linja ko mulamu wo no yakuzanyikirizanga ko obangeri jo alinge wakanga gwe housewife tenkana.
0: Nedda mkwano.
1: Tichali wo.
0: Msajja ali reserved nyote yaina gundi yonna.
1: Otio.
0: Kati dumumba njoze ebintu. Maziga gali gakulukuta. Msajja najja na ngamba. Olongole dabitegedde mukaza amuvuma awo. Olaiko mwana omwagala bichi bichi bichi. Kati ambuza shibo badoka bakonze ndi bulonji nenga mutufu nalimfa
1: ngo kaba
0: nankaba so agamba mama wange
1: saga oyagala okusoma we wadde yobone yobone nengo somye
0: isoke ajja kusasula njya kola chi njya kusoma ajati umchala nalimeza munga alagira dalona like ayagala ba wange ona la Tuke chisera nga ndabe ekintu ekyali kindese nkira ikate kigenda kula ki.
1: Omulamu teguliwo gwo kusoma.
0: Ngende wa brother ango omukulu. Ngende brother ango omukulu nga ngamba ekale biki nga ntwala ku somero nga bansasuira senior 4. Nera nga ngawe banakwato mwali wakusula yo nga gwe toyina gama nti bajagala pocket money kwanzu kesebe bangamba nga kubira abe wakati genda kugoba fees nga brother nga ngamba tetukwagala waka. Gwo manyi obo oza biki oba biki ewaka fete tuli yo. Hajati nga ntula senior 4 bwentyo mukama nga nsasira mukutula senior 4 jukira abazadde babiri balina kyebamanyi nkwate kubo ngenda ewaka before senior 5 think okutula wano malirizo yita mu mbeera eno
1: ewa sister gisemu obadde wa brother sasudde naye nga kasukayo bukasusi
0: ewa brother tanaba sasula nina kembuuse sister biganye nkwate kubo nzira wa mchalo
1: ewa mami
0: mugana hi mami nga bikalubyemu kati olwo nina emikwano ku ssomero bantu omu yabbali bamita Steve niyo nga Dani balinga mu kisulo na mikwano gyange abaana abo ne bagamba shiba omanyi nedda oli mugezi fereka ku ssente zaffe ze batuwa tukusasulire registration tukusasulire neki ne fees konze munaamalako nga n'omusomesa omulala avaayo agamba nze ku musala ogwange batemeko ssente kati sister wange akiwulira mu kukiwulira agamba muzeeyo yo n'omwana alaika akoze eki alaluse ebyo byagamba biki baani abagenda omusasulira biki biki kati nga ne ku ssomero okwo kwe nali nsomera waliwo omuwala era yayina bava yava mu maka nga ndoza galina ku ssente n'ayogera ne mami we Baya gani mami we na mpita. Na ngamba it's okay. When situ kadenga nejuga ni chata o, baso bolo kumpa. Like ne tuoge na zene kusasuida na ntekinga. Kwanze hii, tiva ina buzibu. Oronga nina muli mwongo, nti tata nita ina senti, tajia kolachi.
1: Kugana.
0: Kugana. Ntuke wa tata wange agamba, atula ne sister wange. Tata angere agara nyonyo sister wange.
1: Amujuza.
0: Nga mgamba. Ono mwana agambye chimbo msasulide ono mwana omulaba muveeko muleke bambi tomala budde bo bichibichi haja tinga asirika kati butuke ekiseera ngendo tula senior 4 nga daddy yakwata sendi naziwa my sister we yaziwa my sister ndo za sister ange nazikozesa ebibye
1: ezizo za fees
0: za registration ntuko zisaba sister wanga ngamba gonya boloza sente tuzinoga ku muti Bobo tula ngo tula. Nzile wa mzee mugamba dadi nga sibitegera. Oba ugundi wa gambia wacho checho.
1: Katuveko mubaka bono katini nnyo nkomawo.
2: Omanyiche wetaga. Ona!

0: bana bala ba church baina we bebaka na ujanga kula
1: church girl
0: na ujanga kugwao konzi kale bwachalumu munange ngamvayo ngo sister wange mkuvayo bawe yaliwo mkuvayo bawe yatunula wati mudinisa na ntunulira ngangendede munnako yambuze chuzanga shibuka kasa chosa zewo checho emugamba sina chakola kangende mukama yamanyi sister wange ngawali bona mugana kukankubire ko kumami na agana okumpe simu kankubire ku daddy na agana hajat ne fuluma wina fuluma itandi ko bulamu bwenje
1: omusibula anti sister sicha sobola kubera nawe
0: omusibula kuba najja bulonji nyo najja no mwala no mulala nacho okujanze kainzo okunkuba nzya no mwala omulala ne musibula nga amna ne anza byonna ne kangene itandi kechi
1: obulamu
0: obulamu ne nva uno mwala itugenda intani ko bela wao hajati ngasina tyo bansula wano tyo bansula wano obulambo yange kintu kyesiriera bila okusula nasula ku kiwempe ne room je twasulanga nga hajati ntyo kwechusa ababi balinga banji ngogamba wene chusa ne chireka na like ne batuli ate batu yingi kwa twali tubera mba wala
1: mukchachi
0: a mu room yani wala ku kuchachi weli
1: tekwalinga lujishiba
0: kwalinga ko luji nayo manyi
1: weru tyo
0: hajati munange ngantu kesera ngana ishibo bulambo nogenda kolo otya olo ngambo zitandise umwana genze mbwa malaya umwana nabagamba umwana uyo yayononeka umwana
1: atandi sogata ambuza
0: ngafuna anti abwe natuke no nensaba bane namba nkubire kuchi kubazadde bange mbategeze munange lisi kyali yo kwe kunganga ebyo haja tintandiko ula mwalo mkwano gwange yali akola ngakola mu bala ebale bajita akuna matata eye machi ndi ebisere ebyo nga mugamba mnayinjagala mulimu nganga na ishibango chali mwana mto mulimu bana kunze simanyi wabula njagala chi
1: mulimu
0: ngobera wala bichi bicho mwana nsitula ntwali wa manager mukunda waga nga muto ebalanga sinyangu ku miaka chi
1: njino
0: namugamba sebo nkwega ili denja kola
1: njakola
0: namba okukola ogenda kola naye okwekuuma kuwo nze nkwega ili denja kola nga newaddeyo aje tinjandi ko kola Nkola, mfuna obu tipu. Bwencho mpola kachono mwale yande itasala wantu wala nsuze. Merenga mva kumpi na ye. Katintuke jisele dana ye uwe. Tumaiza tuwa ukana mfune wange. Ati mkufune wange, sister wange. Bilie bintu byo ganti njagala bawe tebyako mao. Haja temboze tambule tuka mchalo mba anti shiba ya gala umusajja.
1: Ya gala bawa muganda.
0: Ya gala umusajja. Uroko umusajja anga alibulu onjibi. Chimami wanga akaba. Kagambo mwana ange mumanyi. Abantu onaba.
1: Wati ya kutiviriza nganti ya gala bawa. Wali wabu wani robo na.
0: Te wali ono umusajja. Bamu lope na ngaiba mlope na. Nga ta reacting angono buyandi ya gada reacting. Ngejendi. Mwoshitegeda. Kati. Mbozi naka gundi ya kama inewe ya msangi langa omanyinga unokuwa tomana nchi omwa transport yobe nkumi bidi ye awo omwaza achi bichi mbade mwa transport yogenda kuwa guwaba genda kusomera muyambe kwa atozimua kachajati mboze tu kwa munechalo shiba ya galo msajja wange mama anga bagamba mwana wange mumanyi
1: tasobola
0: mama ne wankuba domu sajja oya asemba yomba sajja kale ne wankuba dai na sende kyogamba omwana so akwefunira msajja uwe aja tintuka mva mu bala mfuno omulimo mulagu ali gwa kutunda masuti au ku Winstock bajita Winstock Kampala Road wefuno omulimo ogo omusajja simanyi nze jesali Ubina ifana mbiba kuba ngoli mchitete, ini baku zangoli mgomes. Msaji ya mkube chifana nyi, chiko mwe wakanga alimu suti. Uwe, kwa mganda wange, amuguli dene suti. Nze naba gamba, mbu nze nguli do msaji ya chi.
1: Suti.
0: Nze naba gamba, chino, chidi, ngasista nga gamba, nono, kachine ye nyumba jave la mba wange.
1: Ya jisasuna,
0: ngenda moche.
1: Okuocha gwe.
0: Okuocha nze, ne bintu byonna. Ngena mocha mochere mbyonna. Bintu kako, tatanga gamba banaki.

0: Rashi tetutula nitukula chi? Netuogena nitulaba. Hajati tutuka batuuza olukiiko ewa muganda wange omulenzi. Muganda wange omulenzi mugamba munange byemundowooleza sichi.
1: Siwe
0: bidi, sisanga gamba alimba. Alimba zinalaba n'ennamba ye musimu y'omusajja biki biki muzaye amugamba. Obuzibu bwanga buli ku musajja lwaki n'omusajja tomulese wano netulumiriza shibono nga n'omusajja ki mwali
1: kolo tata ayogera ng'omuzadde
0: konze nange kennyini kyenandiyagadde oya ne kati gwe era bannange kati gw'oli nyamba kimubulamu n'omutunuulira yayogera ebintu bingi
1: ani ayogera
0: sister wange tata nga amugamba nange nense eno ogiraba ense eno nfunda era yeetooloola toyogera bw'otyo nti oli nyamba kimubulamu biki biki biki namugamba nedda siinaki siina buzibu namugamba naye muganda bw'oli kizuula ng'omusajja ono omukazi gw'aliko omulala nnyo nga baazaalana dda abaana oli ŋŋamba ki
1: wali okiyinako ky'okimanyiiko oba oyogera bwogezi
0: nayogera bwogezi kuba bye baali banteekako byali byanjwanjwa hajati nga mbutuufu n'omusajja nali sisobola mwagala omusajja mukulukulu okitegeera kati nga gamba awa bituufu singa si bituufu nebamugamba yita omusajjawo hajati ekintu ekyo kyatomenti ng'obulamu bwange nembeera ku mulimu gye nnali brother nga nnumbyeyo kati shiba oba okakasa omusajja tusitomwagala lwaki totofuna omusajja owo n'omutuleetera lwaki gundi maneja akukwana lwaki tomukkiriza nemugamba nkubuulira ekituufu sigenda kukola kintu kyonna olw'okuba njagala kukola ki
1: kubasanyusa
0: oba kuba kakasa nti sikola ki naye obudde time ejja kukola ki
1: ejja
0: kurivealinga hajati nva ku mulimu gwe nnali nkolerako nfuna omulimu omulala gwali gwa betting company nafunayo mukwano gwange bwe nafuna mukwano gwange amazima ga katonda mugulu olw'okuba nti nali njagala luno olugundi lugwewo nkakasa nagamba omuvubuko nemugamba nkwegayiridde njagala kukutwala nkulage muzeeyi wange wabula nkutwalayo nga boyfriend wange
1: naye nga mwali temweyagala
0: nga omuvubuka agamba yeye shiba nedda nga lwaki ontwalayo nga boyfriend wo biki biki konze nkwegayiridde munyumiza nagamba lwaki tebakukkiririza mukonze amazima sikolaki
1: simanyi
0: naye mbikooye ebintu bino bibaddewo okuva nga ndi nagamba tugende just nkwerekereko kuba ni brother wange omulala yalimu mu mmotoka ugende just nkwerekereko naye nze sigenda kukolaki
1: olwo nga tolina akwagalira nga tolina mulenzi yenna
0: nga gyebali naye nga sinaba kugamba nti
1: kusalawo
0: nga gyebali naye olw'okuba nti sipapira nnyo hajati sapapira nnyo gundi eyo
1: kuba okulidde mu bulumi
0: aha kati nga munaye omuvubuka akkiriza agamba kale but tontwalayo nga ki just mbeerewaawo bandabe omuzadde bwanandaba ayinza okukolaki okulowooza nti eyo nalabika kati hajati nga jja biki biki biki nga bantuuzaawo mu nkiiko ne anti nagamba shiba ono atamye mwemwagalira omusajja biki biki nga nze nemba ngenda oziika nentuuka n'ensazaamu program sigenda kugenda olaba tagenze lwakuba nti ngenda ate analaba ku mujja we ate biki biki nebibeera bingi ng'omusajja ebamugamba bambi omusajja ndooza nebituuka nebimutama namugamba naye gundi ng'olooza mu bantu bonna kweri newankubadde sirina kale magezi era sisita wo
1: abooluganda
0: ate era mutoowo ate era mu nju eyange kweri ngono tabikkiriza hajja ti obulamu butuuka sisita wange akakkana mukaawo prishe like akendeeza naye obulamu butuuka omuvubuka ono tutuuka tugetinga mu relationship oyo muvubuka muvubuka gano njagalaba ku bazadde bo
1: olaye nyini gwatwala nga mwamala nemweyagala ebituufu
0: nga wayise kati nanga njagalaba ku bazadde bo onze oli siriyasi koye nti ndi siriyasi konze kale kati wenamutwala ate era olutawo neluddamu nelusituka sisita wange oyo omusajja gwabaleetedde sigwalina ofumbirwa oyo shiba agenda baswaza omusajja gwalina ofumbirwa ali bweru era muzungu muzaye atuuka agamba omusajja ono nogenda tuwa ebintu webiti ne webiti ko sisita wange nedda oyo mumusabye bitono mumusabye webiti ne webiti kati tata nga nkubira esima nga naye omusajja gwotuleetedde nga bagasiga olina okukolaki ko nzaani ko ye sisita wo ko nze nze atagendangako bweru kati ate owebweru ngenda mumujjawa nemugamba bannange ate bwemba sifumbiddwa nti tafumbiddwa ate wenkuleetera omuntu nti ate siyeye nemugamba ekituufu daddy mwaga kiki okitegeera obulamu bwakalubaawo hajati embera nebera embera nga alaga oba yali alaga nti tayagala e kati ono gayi nabimanyako ebimanyako nagamba naye kitofu kiki sisitawo kiki oba olina kye wamukola oba nemugamba simanyi singa oba olyawo nina kye namukola yandikoze ki yandiŋŋambye nenkola ki nenkimanya ajja ti obulamu butuuka bibanga ebisirikasirika awo maama wange ndi muntu ow'ekisooba maama wange atuuka ŋŋamba naye mwana wange nze mbazaala mwenna nze nnabazaala siina mwana gwe nsosola naye muganda womutima gwe siki
1: agulabye
0: si mulungi mugaye naye mamirwana nga era bw'oba omuwa engoye zo
1: genderera
0: nze mami nga tewali bizibu nga kati nga tuyinza oba tuli awo naayisawo kaayisawo kamu naye mami gwe olina byonaaza shiba ffe by'otaatunaaza lwaki shiba ali bwati ne bwati
1: ate nga yalina omusajja alina kukasente naye tabikkiriza
0: manyi ngaomuntu atekkiririzaamu lwaki nze nakulabwe nti lwaki shiba yakulabwa ati lwaki biki bwe bityo obulamu ne butuuka ekiseera ajja ti ne bukaluba nga mamange abiraba naye ng'akola atya asirika mamange najja n'alwala nkulwala n'alwala sukaali bwalwala sukaali nze muntu eyali amulabirira nga muzeeyo bimanyi ebyabasajja nga
1: Kampala afuniddeyo oba oliawo omulala oba teyafuna
0: yamala nadda eri ate mukyalo
1: nga bikalubye
0: nga bikalubye kati mamange nagenda omusinkana nga alina obulwadde bwa sukaali neŋŋambawo katukoze tutya nentandikawo mujjanjaba mpola atuuka ekiseera abanga ateredde baddamu batukubira 2022 mami nawo ali bwati ne bwati nkwata essimu nkubira mamange mubuuza oli bulungi nze mamange yayita ŋŋambanga naku nti nnumizibwa oba ki
1: era bweyayogera
0: era ono obulamu bwali bukyuseemuko hajati nga bukyuseemu nafunagaayo awo obulamu nabikyukakyukamu awo ali supportive
1: ate ogwe omuwala omulungi nalulungi mashallah
0: kati maama atuuka ebizibu bituuka bijja maama wange agenda ku kitanda awo sente nga zeesibyemu kera tutuula tugamba naye tukoze tutya kati nga lwaa siina sente haja tinze nga ku maama owange nayagalanga nnyo okumakinga maama wange proud kubanga ye muntu eyampakaniranga nga abalala bagamba wakikoze oba yali amanyi nga amazima bayinga tamanyi yagambanga
1: omwana owange mumanyi
0: haja ti maama n'alwala weyalwala neŋŋamba kata tukoze tyatangawoza talina ki sente talina sente naye alina ebibanja

0: Gunofu na tusubo la kwe sabira.
1: Nasi falaki ziri yao hiras. Eze duwe nyangwe nyo. Uh-huh. Omutu wa ingida dini vyevisoka na tenzi to. Wachito uva towe sabira. Tula wansi. Reja na manyaga Allah. Chenda mwenda. Era kumanya gonobla ya manyasa tuwana gukwata.
0: Yogi na kubite.
1: Yoga manti la ilaha ila Allah mirundi jonoba rukumi. Na chone chikugure maacha angu nyo.
0: Allah changu iliza kwa abaya gadene ya ina umatimu wa mlamu, amageza wa mlamu. Buli uwe kebele. Tuina kwe kebele buwe kebezi. Umanyeti kati utuwa anjisa umatimu uleme kukozesa chichamu. Chofole manti Allah yateka umatimu wa mtu. Entebe za mirundi ya sato. Entebe soka ya kumumanya. Entebe soka ya kumuagala. Nentebe yoku satu ya kumu waula. Ezo tuzi ina
1: Entebe soka ya kumanya Allah.
0: Ya kumu manya kumanga toko lera. Toko la mulimu gato manya ni gogo kolera.
1: Eyo kubiri ya kumusaba.
0: Eyo kubiri ya kumuagala.
1: Kumuagala to love God.
0: Hey,
1: love Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Wono umuagala. Toja kalubiri kwa kula mirimu metufu.
1: Ateno wabanga olimuduwa Allah nga kuagala. Wehinzo kuba weka. No lila love ya Allah. No yogira mune mungu weka. Ebintu mino bitu edo tubako. Oli wakasera wawuli nanga. Oli musanyufu. Oli weka. Nengu olinga aline olimu masoga Allah. Ngo nebi we yogeza. No juki danti ndimu kwe yogeza.
0: Aha. Era mnebi we yogeza mwe ya Allah. Mulongo feralo gota nireyo. No uli no mtipangonga gogera na ye. No uli no mtipangonga gote ndelezango. Mungu agusiri sewa na ingo mtipangote ndelezango.
1: Okumanya mungu atu wakala ne mchiroto. Oizo kutango uli mbizibu na ingo uli kulu Allah.
0: Aha. Kakati mumbele yoku mwagala. Mkwano gogo okolera obo mwagade. Obo mtegede. Mwagale toba akocho zako kujako ngomaze chimu anjulira. Ayi Allah ngenda kola chino wechiba chibi nkusaba o chinzi jire wo wechiba changu nkusaba o chini yangu ilize mkwanuga wawonomu mfude mkwanuga Allah agenda kukwagala Entebe yoku satu ya kumwawula mwawule tagati wako
1: oyo Allah
0: nkusaba Allah tuwagale
1: amina Nafatu mwaga.
0: Sababu Allah ya galire diyo pa.
1: Alhamna mina ya Rabbi.
0: Ndebele Allah kwa gali anjaza. Atwa chaziza.
1: Asia wangu. Ne anjaza. Sababu na mali ya mungu wa kwa gali.
0: Amina.
1: Naba uliriza baba sabire.
0: Sababu chitiba Allah buli ya uliriza le diyo pa.
1: Amina ya.
0: Sababu Allah mwaga gali.
1: Amina.
0: Amina. Mbabu ufuka mkwano kwa Allah. Allah jaku wa gazi yuto ndevi.
1: Amina.
0: Allah jaku kugira. Jaku berira uomu mbera yoku serira. Akulaga mazima te mazima. Allah vuruono mfula mkwano go Aja kufuli na mwalape ono wanavasa kakunguru wa mnyenti ono tavanga kwa mkwano go
1: Eda aja mkulaga
0: Aja mkulaga Allah tuangu iliza mwangu Uosele de mwene nyezi
1: Uosele na kwa mtu
0: Ngatona ita sawa mkaga Uwene nyezi yu Kupa malaika te wandi ikira ukoze chono ono Yekuli indiliza mu sawa mkaga Namba ay Allah kuze chino
1: Buli roso bya malaika kulindirizamu hours mukago sobolo kubanga wene nya ekuwamu akadde otereza niya yo
0: otereze
1: oba oyongera kunyweza kumimyola waliwo omuntu asobye omuntu atena ayiga ndojja kunda era gwetonaba na chivumye kin zisoboka zisteba nemesa atajja kulaba atachalaba bingi
0: echa mazima fabo mulembe guno Tuwe tusonyiwa nete tuwela vila. Tuwa ulevi nitu pino. Tusonyiwa nete tukola chi.
1: Tuwela vila.
0: Tuwela vila. Nemo wango sonyiwe vintu ngobisi ndikide Allah nti nkusabu nsonyiwe. Nawe sonyiwa. Wawage nda kujira jira mubiro ozo. Gamba Allah nkusabu mnuzijia kulolimi. Nne kumutima. Na musonyiwa.
1: Anti yoluso obulumi. Waliwa umutu koso obulumi ngabulika. Bambi obujukira.
0: Kati obulumi obugenda ko era tusaba Allah nomugamba ayi Allah nasonyi wagundi naye nemedde ku mutwe
1: ekyo oyo kino kigobe
0: era musaba kiweereza munene nomugamba ayi Allah nkusaba nki omunzije ko anzije amve ku lulimi ne ku moyo bwolu butu omuntu akugamba nti nsonyiwa musonyiwe ne wakaba kabakana kato nga kakugambye mama nsonyiwa kasonyiwe
1: Ah, Hajjati Mariam, Mama Chinyonyole, Secho. Amuzadde ali wano, tuwekonye ku baana. Ayinza okuba akakuba omwana agamba, nsonyiwa, neeyongera, nga linga ganti amuzzeemu nti nkuba.
0: Abantu balinga muna abalina amajini. N'okuba omwana ono
1: olaga nsonyiwa. Okuba omukyala n'agamba mwami wange, nsobola okumusonyiwa. Sibiddira, n'amusamba, n'amusamba. Omuntu olaba kuba abantu, ndabye abantu abakuba abantu ng'omuntu wamwetondera, ate abanga gwapise.
0: Abanga gwapise n'eryo bbanja jaddisasula. Ne waba mwana wali obbanja n'omwongera n'omukubo jaddisasula.
1: Omuntu akuganti nsonyiwa.
0: Nsonyiwa
1: munnange. N'okwata omuntu n'omukasuka ku kisenge. N'omukuba omwana omuto oba omukyala. Omukyala
0: atalina
1: mwana omusi. Ife abakyala ate kati kino kankiwa abaami. Nze newunya n'omwami awala n'ennyo omukyala. Tuli bitonde binafu. Bakuganti I'm sorry. Kitwale nti ddala n'enenye. Netunze. Muvudde waka muli eyo kati muli wana muwuliriza palo naye mulese waka nga mwetaagudde ne mukyala wo n'omwami wo. Dayeko omugaye nti wallahi mbimaze mwami wange. Nsonyiwa, tusonyiwagane ridha. Temuddamu, sigo, we munaabiddamu temugenda kuteekawo peace.
0: Ate tuleseemu nnyo akawaayiro ako kubanga kamenya omutima akatabanguko kangi nnyo saidi eyo kuba ndeseemu omwana akugamba nti weenenye wakugamba nti ne maama nsonyiwa musonyiwe naye omuntu kasita akugamba nti nsonyiwa musonyiwe kubanga weewalanga nnyo okukaabya abantu ba mirungu esatu naye nnyinza okukoma ku gumu weewalanga nnyo okukaabya gw'osinga omunafu okumukaabya amaziga
1: omunafu okumukaabya amaziga Mariamu waliwo kino ekintu Muli mukitongole. Walai mukozi muno n'akola ensobi. Noga nti nkugobye. Gwe mulundi gw'ogusooka. Guli ani gwe talina kusonyiwa. Noga nti nkugobye. Mwe muwandike ebbaluwa emugoba. Kino akikozi tetuyimirizaamu. Noga nti munange ndi muntu nsonyiwa nti nedda. Wandike ebbaluwa tukugobye. Mumugobe. Gwe wamala ye wa Mungu. Mali amusibula mulungi atuwulirizo ojja kudda inshallah.
0: Ebirungi bigwa bukya nsaba ekitiibwa Allah tugase n'omusomo guno gwe tugize nsaba ekitiibwa Allah tubale olubalanga lwange nsaba ekitiibwa Allah tuwe okwenenya kwe bayita sikyaddira manya asigadde nze Mariam Nakato Mama Kinyonyi neyanza nnyo okunkyazaako mukyala Asia ajati Asia Allah ateeke mubaraka mu mirimu
1: amiina okay omulungi ampuyiza bwetyo bwe tubadde mbadde ne Mama Kinyonyi, Hajjati Mariam, Bashekati Mariam, okuva ekireka. Atakumira mpera bankumire tusinkane inshallah ku lwokuna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Mubeere bulungi, mweraba. Naye mbakuutira musonyiwagane, mwenenye, kusaala yeswala ya tauba. Yogera ne Mungu wo. Nga muli babiri, ojjukize Allah kye wakola. N'oba okoze kirungi ng'olaba embeera ekwesibyeko mugambe nti Allah wange, nga nkoze kino, lakinyigirizibwa. Yogera ne Mungu. Eyo na ibada, mweraba.
2: Okole debanga dene na yobu gaga buganye. YPA, wetulio kuyamba kutukiriza ekirooto kyo awatali kutuyana. Wegate ku projects za feze inja uronge yokurunde mbuze zolulio. Okula magoba buli mwaka. Project ya feyo kulima kasoli nga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness kuru ya fey. Tukuyigirize vya mebi gagawa zebidi mbulimi no burunzi. Tambula na femu vya nsimbi. Nga wegate ku YPA sako. Eno ya kuyamba kutereke nsimbi zo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za feze. Ezisange makulubaga road. YPA Building, Opposite Access Building. Enasa na naluvule, okumpi na mafutaga Prompet, e Masaka, kukampala Road, kumafutaga BNJ. Ate mbalala, ku High Street Palace. Tukubide, kunoti musamvu noti satu. Noti, asatu munya. Oba noti musamvu musamvu nya. Asatu muemu, asatu mutano, atano muemu. Omulamwa kwa YPA, kustula muntu wa wansi.
3: Iriza makago, kuluba fumbo bulu unje, hirubu ya gaza.
4: Mchalo mubi, akusuza wallahi kutujo. Mchalo anga mubi nga yomba, ugule kumusiba shekhi. Ngo kuda yomba la kunu irida. Allah, ugele kumusanga, nga imbo bu ima. Tamila serebu nge ya kwa nago kumpi. Mauna. Nariyo kakukuzo vawa, zinesawo yigido zewdewa. Kibula waluwa basaja nga, umusanga kupuru. Nogati ya rapi, panu wada yudi. Waluwa basaja nga basula mumotoka. Tumalaba humu kuna zimboto kau vinalizo vimboto muri mwe pali muri mwada we ya muzo gaya sura wa sharir al mar'a chara mubi
3: sako no kukuwe nsumi sese nja ulo mudini kunsonga sobu fumbo bizibu chibio itamu
5: aiva mbeseka kwele chomshiza kananda kumtuwa ravana
3: Nakura Sunday, Okuva kusawa nyeze chiro, paka kusawa mkaga, program obufumbo, kura makago isirama marunje. Mwuzete, tukwanjuli la Broadway High School, Kawempe, esumeri rufudeo kubanguli la mwanda wo, kumusinjo mnyuevo, mubia njigiriza, mudeni, oku kusine biensi.
6: Esumeri ya secondary, elio mulembe, elituwa lava naba wala naba lenzi, talidi nabuli chumomo yizi, no mwuzete, chivandye taze, library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vanzi, echifechi yonjo, erechi gazobulu unji, ngano kuchituka ko, changu nyo, tuina yunebu center number zombi, olevo ne elevo, elanga performance ya fe. Yesinga.
3: Chukira ante, Broadway High School Kawempe, sumilu ya chisiramu, nyingi na habi nsikirizendara, bani nizibwa.
6: Kutumbule bitone, abala la tuwa waleka, tulikawempe kutano, eranga, owetela kubenzi na petrol station.
3: Okumanye bisinga wong, kupaku noti musamvu noti sato, chenda mu musamvu, atano munya, kumina mukaga, ne noti sato muenda bidi, noti noti, kumina musamvu, nsamvu munya, Broadway High School, ama gizibu gaga.
7: Dennis? Ngoyambukira ku misinde ja yiri mu byemirimu.
8: Emisinde kunyambukira tegereta joka. Nasala woku fayo ku chendi ne chenja galo okubaje bulijja. Nemalirira kukoze sanga ebisinga yo mu bulichimu. Nkoze sa White Star Magic. Okukumengo izange nga zitemagano kamala. No kuunya obulungi. Kino kinyambi okubera waggulu mu byonna.
7: Wow! Chamazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
8: Weyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga.
9: Banange mpulira nkoye. Denzuza, kere vinuma, chuka sinanya na kulia. Sibyo tano sebo.
10: Bulungi.
9: Mbade nonya webana baru ze nkoko.
10: Mukade, kunongate kuli baru za nkoko.
9: Mugabia siri mukade. Nonye wali nkoko.
10: Nkoko bazaru za ku Good Farmers na muwongo.
2: Aba Good Farmers ina muongo bakutuza kubukuko bulungi obwolu na kurumo ngakati bakulete dene chika echa Bovani Brown Layer ngazino zezi singo kubika majama nene olindile miezi bili kwesa tu joka gomazo kubukinga uru netuku wenkoko eziri kumutindo nolunda nezikula nolunda maji echiyumba chona tusange kumatabi gafe elugazi kayunga buyikwe lila kamudin dokolo nechimuli mukampala ngate hedi ofise zizafe Ziri na muongo, Bukasa Road Junction, opposite ne meeting point. Oba tukubireko ku 0752211463. Oba ku 0753568881. Good Farmers, kurenko kenunji eziza amagoba.
11: Katukwanjulire start time zi solar S130 ngene erinyisizwa omutindo gwa solar wa waka n'okulaba TV. Start time zi solar S130 ekola okumala essaawa nyingiko ku bbeeyi rayisi ate ng'eriko n'ennyongeza ya kyanoozi ku start time ziyo. Kyagi ng'okumala essaawa bbiri obina amasannyalaze emisana n'ekiro onyumirwe TV amataala kusa n'okukyaginga essimu. Etulijja ne TV size 32 satellite dish okulya emikutu gya start time z'ekisoba mu 10 egy'ennyongeza ku smart oba special book. Omulichano za abana obuzanyo kosana erigiza emipiira egisinga y'amaanyi okwetulula ensi yonna wefuna start time uzi solar S130 kusiriza emitwalo 17 ezisooka olwo osasule 1320 buli lunaku start time solar power your life
12: omanyi kye weetaaga
13: onaa

Allah gamanti agizo kujukiza wa sahaba nafa tujukiza mujukira kadeke nabata asiza kuchitundu che Badri tuwele tuliku utawla Badri ngabuli montie naba nyoma ye mujitua kade mcho Allah gamanti jukira wagamba wa sahaba nga musaba mwine mweleje muagara Allah naba gama temufayo ebisigadde mu bindekere Allah naba wa mareke suka mkumi satu madika mkumi tanu Nabi sallallahu alaihi wasallam abali wakati yao otawu genda maso agenda kulengera muguru nga bichuse Nabi naba gama antibanange hadha jibrilun akhidh bi rasi farasihi alaihi adatu lharb jibrilu huya kute kumutuke ngamia ye ejude buli kikacha kulwanisa kyonna kyonna azinacho Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu agamanti faja'a rajul min al-ansari qasir bil Abbas ibn Abi Talib asira faqala al Abbas ibn Talib ya rasul Allah agamanti zijukira urum sajja yali mumpi yaleta Abbas tatwa nabiyo muto la muambi bwati Abbas inagamba namgama ya Rasulallah ombaka wa Allah inna hadha wallahi ma asarani la qad asarani rajulun ajlah min ahsani nasi wajha onagama nti yampambi si yampambi onatusiza butusa omusajja gwenda bye simulabanga kunga fana na bulunji ajide kungamia nga sijira banga nako Nibata niko gilamu abu inja ulo. Kaka santi malaika zaali wu. Sajjoma ansari. Ya inagu ya liyagamba. Ntio ya Rasul Allah nze mulesi namu gama uskut. Fakad ajiadaka Allahu bimalakin karimi. Ya binamu gama sirika. Allah kutasiza na malaika. Ya tuwari badomu. Tumu sobulu yunawi. Kwa wantubu sobulu ukuruwa ukukwata abu tebalimu. Jibril alayhi salam. Na sembira. Nebyo kulwanyisa mulutalo nojukira majiramu akasajja kibaita Suraq ibn Malik iblis sajja mfancha Suraq ibn Malik kuvama ngabachari makka ngabagamad kwa Suraq ali musajja mbazi walutalo nabagama la ghaliba lakum alyawma minan nas timutya wa inni jaru lakum zeni ndiwo njakubira kuneba wamwe njababa lirutalo no na ye iblis mfancha Suraq Pwerenga jibiru ya ngazibu hati. Ho. Na agamu wafamuloge. Nadukida kubugere nebwe. Baka nyamuga amante wai. Watusubiza. Na agamu antibananga. Inni ara ma la tarawna. Inni akhafu Allah. Zichenda bie. Kuma mwenna mwenna tainza kubira. Tedi achida bie. Mwenneso nyue. Zinti Allah wange. Wallahu shadidu l'iqab. Echida kucha achibone rizo. Ate Allah wakutanyweza. Ibilisi neduka pako ya gamu mazi, mufunze, olobudu nga ubugenze, mukirize, tukomau, nga awa mushrikin, bama zio kulumbira marika za Allah, basuhawata nisoku, bama zio kuyambibu wako, tujia kulaba marika zingi ya mulutaru,